0: Samachi chimikuna.
1: Samachi chimikuna.
2: Sachapi kashkangi. Wambra kashpa punta kutin sitashka sachapi kanamang riskata yuerini. Nyuka iglesia manta woki kunawang mitandarishpa rirkani. Sinapis chaypi imasina kanata kamana yacharkanicho. Wakin kuna kanyami nyaupaman chaypi kashka kunakarka. Azitekmi yacharka imasina kana kashkataka. Linterna kunata, sabana kunata, toldo kunata, mikuna kunata, fosforo kunata, chinazatak, suranata pishmi aparka kuna. Sinakakwipis wakin kunaka, mana azichiriska kunachu karka kuna. Toldo ija, sabana ija, mikuna ija, churana ija, ima suktak ministriska kunapis ijakza kunami zirka kuna. Chaimantami suktakpak toldopi durmina tukurka kuna. Sinazatak suktak kunapak imaz apaska kunata ukupana tukurka kuna. Chaikuna puramanta suhka nyuka mikarkani, susak makiza mizirkani. Imata mana aparkanichu, chay sitaska sachapi waki chiringa pahka, sinazatak tukui imakunatapis, maikan nyukaman kuchungi ministirkani. Kaisina tukuika, su Jesucristo takatik pahka, chasnatak mikang. Kaipacha nyukanchi kausakunka, sitaska sacha sinami. Chimba puranchigmi hochawan, tentacionwan, sinazatak salmo 3 kishkashka sinaka, diosta finyakuna wampis. Tukui imakunapipis, yaya diosmi, sinazatak, paipak rimashka simimi chariranga. Azichinga, imakunatapis nyukanchigmanka kunga. Kaisina kanataka, San Mateo 4:1 manta 11 kamami Jesús rikuchin, mashnakutin mi Jesús simbapuran, shuk huchachishkawan manakashpaka, shuk pandachishanishkawan, paika diospaksimi bibliawan micharirashka, wakichirishka sinallatak allichirishka tukun. Yaya Dios ari nirka, ñukanchiktaka manatak sakina, manatak kungarina kashkata. Payllatak ñukanchikta sitashka, chakishka shina pambakunaman apashpaka, ñukanchikta kutin wiñachishka.

iyang mamita siya kang kasumagmari kami. Kang mantamari ikaw sa itacharini. Kang isa kaspa kay machari tukuy makar kami. Kang mamita mi sumakta winya chiskangi. Unang kawinya skanini mamita. Kang azita ya chachiska mantami. Dios ta servis pa kausa poni. Chay mantami atskata kusikus pa kambakunja kaskamanta. Kay sumakanto ang samunsi.

iyak mamitaja kang kasumagmari kami kang mantamari kau saita charini kang ija kaspakay machari tukuy makar kami kang mamitami sumakta winya chiskangi kunang ka winya skanini mamita kang ajita ya chachiska mantami Dios ta salimishpa kau sakoni chay mantami achkata kusikushpa kang bakunja kaskamanta kay sumakanto ang samunchik.

0: tapos sa niko na yun. May nakuha ko nga, ito di kong bisa na yun. Kahit di ako, kung tawa ko mga nalaki-laki, di ako sa mga bias, di ako nilang mami.
1: Kahit kami tatumanya na kanggi, kamamari ko dito, ito ko naman pa.

0: Allí huillaita huillac turi pastor Alberto Copami kikinkunawan kai tutamantapi.
1: Suk punja ka su familia kichwa pika. Taka wakuna ticharishka chayka punta za kausa uchiza wawaka. Mama tanda ta chaupis kukpika man hawaza takaparishka entero tanda tamenini nispa. Tay chay bu wasa yaji wak pika chay tanda taka kutin chay chau pi partis kata kutin kuskam. Sina kuk pika chay wak wakaska entero tanyuka ka tanda tanini nispa man hawas do wakaska chay manta niska mejor tanda taka za chapas pa entrega na kangi nispa mi wakaska ning. Demasiado ta pay ka pay ya mi tuki tanda entero tamiku sa niska ning. Nyau pa yaguna ka wakuna mga tichikas kami ima tak chau pi za takuspa. Ama tukita pay po sa kaskati yus kausatsu. Sasatag minyo kanchi yari na kanchi Dios pagsimibibis kas na mining Santiago libro

Sumaximikuna. Shukunapak rimaska simikunamanta. Kambak yuikunata tsugririskata tsariskangitsu. Wakimpika maihanta kambak kikin rimaska simikunawan tsugrichiskangitsu. Kikin sukmana zuza kaspaka. Iskindik tapuipimi ari nispakutisingi. Kaspikunaka, rumikunaka tuzukunata mipakitukun. Sinapis tukuy pachami. Nyukanchik mana ari rimaska simikunaka. Astawang nanachinga. Suk aichakara pi tsugririskaka. Aji ay tukungmi. Sinazatik suk senyal zatapis mana saki tukungmi. Kuting nyukanchik mana ajita rimaska simikunaka. Ukukta fitispa sakinatami yachang. Nyukanchik sungukunapi. Unipachapak wakzichispami sakinga. Sinaspaka tapuriskangichu. Imanispatik chayzakichik. Tsugrichik simikunaka. Hawaza zuksinkuna. Kuting. Kispichik, animachik, huyak simikuna zuksinaka, patawang rimakuska sinaka kanga. Nyukanchik simikunaka, poder tamicharin, Proverbios 18:21 nin, kikin hasuzatagmi, kausei pipis manakaspaka wanyui pipis churan, simimanta ima zuksichun munas papis, chayzatatagmi mikunga, chaymantami nyukanchik kausei mantigraspaka, ajikanga yachachina, karana, chinazatag, kutin ajichina, nyukanchik rimaikunata. Kutin chay simizawantag, ajitapis man ajitapis rimanaka, manamari ajichu. Nyukanchik rimaska simikunataka, wairaka mana apancho. Astawampis nyukanchik umapipis, sungupipis mi aji wakichirispa sakirin.

0: Ñawpa mana alli kawsayta charikkunaka, mana ñukanchiklla chashnaka kashkatami rikunchi. Apóstol Pedro, shuk ashtawan Jesuspa huchupi kaj. Lucas 22:54 manta 65 kama rikunchi. Jesusta mana riksinichu nishkata. Kaywanka yuyay tukunchimi. Jesusta mana riksinichu nishkakipaka. Mana shuk kutinlla ashtawanpish kimsa kutin. Pedro ka pay Diosta serminapi, yaykuna ñan tukurita rikushkata. Shinapish ñukanchik Diosca, katik oportunidad kunata kuk Diosmi kan. Diosca kuidaj, shinallatak llakij kanawan kundami kan. Mayjantapish, ima uraspish, ukupay, kayay tukunllami. Apóstol Pedro hatun llakita rurashka washapish. Diosca ocuparkami, kallari iglesiata pushachumi kayarka. Jesusta katinata ñukanchik akllakpika, tukuytakmi perdonashka. Chinallatak mushukta rurashka kay tukunchik. Ñukanchikka, ñawpa kawsay charichun, ña mana sakinachu kanchik. Chaykuna, ñukanchikpak ya Dios allichishkata paktachun ama harkachun. Ima mana harkana kanchu, paypak shutita hatun yachinapika, ñukanchikta ocupachunka. Kantaka, imatak ñawpak munkatichunka harkakun. Maijanta perdonana tachari ministingi, tentacionta anchuchinga pajka. Ñawpa mana alli costumbrikuna tachari fakina kangi. Ima tatak kunanka rurana kangi, ñawpa kawsayta washaman sakinga pajka.
1: Misión Chaski uyachika, sambachik shimikuna, ashtawan yachanga pajka, misionchaski@gmail.com mankishka, pagillata uyashka manta.
2: Dios bendiciayo.
3: Radio Z1, 1400.